Yes, isang magandang gabi na naman sa lahat nating mga taga-subaybay dito sa ating sa suki nating programa Kabayan Radio. Ito si El Capitan ngayon, bumabati sa bawat kababayan natin sa iba't ibang barangay na sinasakupan ng Plains Media dito sa Canterbury. Isang magandang gabi. Talagang madilim na talaga ang gabi. Ito ang gabi. Noon, pag sinabi mong isang magandang gabi, eh, ba't maliwanag? So, ito talagang gabi na. Para sa ating mga kababayan dito sa buong Canterbury, medyo malamig ang ating kapaligiran ngayon dahil nga, di ba? Dahil sa nagsimula na talaga ang winter. Sa ating mga sinasakupan, saan yun? Sinasakupan talagang ano eh, ano ba itong nangyari sa aking live? Parang hindi naman na i-live. Bakit to? Practice mode. Bakit naging practice mode? Bakit may practice mode? Alisin yung practice mode, Dobby. Advance later, public audience. No, it's not make, it's registration, advance. Yes, nata. Kasi si inaayos na to kanina. But anyway, hindi tayo ma ano, hindi tayo wala lang live tayo ngayon eh. Kasi ewan ko bakit naging practice mode tong kwento, hindi ko makuha. Yeah, effect wala. So wala tayong magawa. Bakit to naging practice mode ito? Naka-practice mode ang ating ano ngayon. So wala tayong live sa ano. Eh buti siguro mag-diretso ako sa Facebook live ko. Facebook live tayo, ha? Yan. Para ano, teka muna, yep, go live El Capitan. Yan, yan, yan, yan.

talagang nag-live na si... So, ganyan mga kababayan, balik tayo dito. Siyempre, yung mga importanteng mapag-uusapan natin ngayong gabi, napakadami dahil this coming weekend, alam niyo ba anong mangyayari this coming weekend? It will be a Mother's Day. Bakit? Bakit dito sa ano ang Mother's Day? Sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar, iba-iba tayong schedule ng Mother's Day. Every second week or second Sunday ng May. So aside sa maraming mahahalagang bagay ang sa buwan ng Mayo. Kasi nagsimula ng May. May, pagkatapos ng May, magiging June. So, ganyan. But anyway, ipapatuloy natin ang mga pinag-usapan natin nung nakaraang linggo, di ba? May mga napag-usapan tayo tungkol dito sa ating... Diyan, masaya na sila, makikita nila. Bumalik tayo sa live ngayon ng Facebook kasi yung YouTube medyo hindi maganda ang dating sa atin. So, kaya hayaan nyo. Ano lang tayo dito sa ating Facebook para makapag-interact din kayo sa atin ngayong gabi. Alam ko, nami-miss nyo si El Capitan, di ba? So, ang ating napag-usapan nung nakaraang linggo is yung mga kaibahan ng Pilipinas at New Zealand. So, napag-usapan natin ang... yung nakaraan na pag-usapan natin yung mga kultura, di ba? Kulturang Pinoy at yung pananalita. Di ba? Yun. Ngayong linggo ay ang ating mapag-usapan naman is tungkol dito sa yung comparison sa trabaho. Maganda ba ang trabaho dito sa New Zealand? Maganda ba magtrabaho sa New Zealand? Or mas advantage magtrabaho sa Pilipinas? Kasi yan ang sinasabi. Kung saan man kayo nakatira, ang pagtatrabaho, ang sahod is parehas din yan, binabase din yan ang pasahod sa gastusin. Parang kumbaga, hindi ka pwede gumawa ng malaking butones kung ang butones mo ay maliit. At hindi ka rin gagawa ng maliit na butas kung ang butones mo ay malaki. Naintindihan nyo ang, ang logic ng pananalita na iyan. So... The button holes will always depend upon what size of the button. So, ganyan. So, ibig sabihin, mga kababayan, advantage ba mag-trabaho dito sa New Zealand kumpara sa Pilipinas? Kasi, yan ang sinasabi, kayo dyan sa New Zealand sumasahod kayo dyan ng dolyar. Pero gumagastos rin kayo ng dolyar. Tama, renta sa bahay, bili ng pagkain, bili ka ng kotse, gasolina, load sa cellphone. Ganun din sa Pilipinas. So, ang pagkain dito mahal o mura?
So yan ang isa sa mga mapag-usapan natin ngayong gabi. Anyway, happy birthday pala kay Gail. Kaya wala dito si Jusa kasi may they celebrated Gail's birthday today. And Gail, happy birthday.

Birthday. And also, para sa lahat na mga nanay, we will have to take this opportunity this coming weekend. Happy Mother's Day. At yan din isa sa mga pag-usapan natin later at the latest time of our program tonight. So, anyway, mga kababayan, medyo na delayed ang live natin ngayong dito sa Facebook dahil supposedly it will be run into our YouTube channel, which I don't know ano ang nangyari doon, bakit naka parang training mode, so hindi siya nakapag-live. Ewan ko bakit. So, para sa ating mga kababayan, ngayon ay talaga nagsimula na ang winter. Winter is May, June, July. Or ganun ba? Or end of sa autumn pa. So, ang winter natin, winter months. Winter, months. So winter months is June, July, August pa. So end of autumn. But end of autumn starts already cooling down. Halos ang temperatura natin ngayon is nagiging one digit na lang. Kadalasan aakyat man sa 11, 12, the most is aakyat ng 15, but kadalasan, madaling araw, is 6 to 9 degrees. So, may kalamigan na. Si El Cap ngayon nakasuot ng tatlong layer na ang upper at double layer ang under. So, at the bottom. So, ganyan ang ating temperatura at klima dito ngayong gabi. So, anyway, balik tayo dito sa ating mapag-usapan ngayong gabi. Parte naman sa pang-trabaho at pasahod. Totoo ba na mas malaki ang sinasahod ng taga New Zealand kumpara sa Pilipinas? Okay. So, ito. As of May 2026, Pilipinas. Ang Pilipinas ay meron silang this is the national average, approximately 18,000 pesos per month. Hoy, 18,000 pesos per month. So, sa may national capital region lang yan. Sa mga probinsya, ang wages doon is 15 to 18,000. Monthly. So yan ang batayan ng pasahod. Pero yung iba ay sumasahod sila more than that. Because dito ang basis nito, this is the average, approximately. Average lang yan. Ngayon, i-base natin sa minimum wage. Ang minimum wage is from 600 to 700 per day, per 8 hours. Yan ang sinasahod ng isang manggagawa doon. Sasahod ka ng 600 per day. Palagay natin, minimum wage, 600 per day. Pag 600 per day, that will total mga 15,000 per week, per month. So yan ang basis ng ating pasahod doon sa

Pilipinas. So kung meron siyang 15,000 minimum wage per month, the average is 18. So mayroon siyang 3,000. So ibig sabihin, mayroon pang sumasahod dyan ng, kasi ang average, palagi yan, nakaano is sa gitna siya. So ibig sabihin, may sumasahod dito ng 20,000 or up to 21,000 per month. Malaki yan. Yung iba, meron ding sumasahod ng siguro aabot ng mga up to 25 to 30,000 per month. So ngayon, paano mabubuhay? Mabubuhay ba ang isang tao sa ganyan na pananahod? So in every family, kung may dalawa kayo ang nagtatrabaho, ibig sabihin kung may 50,000, meron kayong 30,000 per month. So dito naman, ikumpara natin, yan ang approximate na sinasahod doon sa Pilipinas based on the minimum wage and the average wage and the maximum wage. So mabubuhay ba ang isang tao sa ganyan na panahod? But anyway, 16 minutes na ang nakalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. So balikan natin ang ating mga kababayan na sa ngayon dito sa atin naka-link. Oh, masaya silang may nakapag live na. So mag-comment kayo diyan as a moderator, make changes. Okay. So i-live namin ang aming mga comment section para pwede kayo makapag-live ng inyong comments diyan sa gilid or sa baba ng ating live show. So kung meron kayong gustong ipaabot sa inyong mga dakilang ina or mga kaibigan, pwede na kayo magsimula bumati ng Happy Mother's Day ngayong araw. Dahil ang Mother's Day, it will come this coming weekend, this Sunday, May 10. May 10, 2026. So, para sa lahat ng mga gustong bumati, pwede na kayo mag-leave ng message dyan sa ating comment section para mabasa rin natin at ma-on-air natin later on. So, balik tayo dito mga kababayan sa ating pinag-uusapan tungkol dito sa minimum wage, panahod dito sa New Zealand. So dito sa New Zealand naman, as of April 1, 2026, the adult minimum wage in New Zealand is $23.95. Uy, tumaas na. Akala ko $22.70 pa nung mga nakaraan. But this is new. As of April 1, 2026, $23.95 na per hour. Per hour. So, compute. 23 per hour, how much you will be earning in 40 hours a week. Wow, wala akong kuha na. Wala tayo. 40 hours. So, 23 to 30, 960, 960, 8, 920. 930, something like that, 930 per week before tax. So ibig sabihin, kung nakasahod ka ng $23.95 per hour based on the standard work of 40 hours per week, this equates to a monthly gross income approximately 4,100

4,151 or 958 per week. Oh, so, di ba? Sakto yung computation natin, mga 920, 930. So, ngayon, 958 per week kung 2,395. So, sobrang laki pala kung i-compare mo sa Pilipinas. But, ito naman. Kaya yan ang sinasabi nila. Yeah, malaki kayong sahod, pero pag bumili kayo ng gasolina, dolyar naman. Pag bumili kayo ng sasakyan, dolyar naman. Pag bumili kayo, yun. Punta muna tayo sa sasakyan. Sa Pilipinas, pag sumahod ka ng, palagay na natin, kasi di ba ang minimum wage doon is 15,000. Palagay natin mayroon kang 25,000, kasi magaling ka eh. But still, kung sumasahod ka ng 25,000, mahirapan ka pa rin bumili ng sasakyan. So, ibig sabihin, may mga diferensya sa ating bentahan ng sasakyan. Mura ba dito or affordable dito ang sasakyan? So, ganyan ang nais natin maikumpara doon sa Pilipinas at sa dito. Pero doon naman sa Pilipinas, ito nga ang sinasabi, ang saging dito, minsan mahirapan ka ilunok yung saging dahil ang isang saging, pag bumili ka ng isang saging dito na yung saging ng Lakatan. No, it's not Lakatan, di Stanfelco sa Dole. Ang saging dito, isang saging, kumpara na yan doon ng, siguro sa atin, makabili ka na ng isang sipi, yung isang bunch ng saging. So yan naman ang kaibahan. Pero kung in terms sa mga pagkain, prutas, yes, tropical fruit were really expensive dito. Durian, mahal. Ang rambutan, mahal. Mangustin, yes, lahat yan ng mga prutas dyan sa tropics, mayroon din dito. At kadalasan yung mga ganyan na mga prutas is very expensive. At naka-frozen. Most of them, frozen. Mangga. Yung mangga Carabao. We have mangoes imported. Wala naman kasing plantation ng mangga dito. Mangoes from Australia or from Brazil or Mexico or Philippines. Ang isang mangga ay nagre-range $3 to $5 or sometimes $6. Pero yung mangga Calabaw, yung mga nanggagaling sa Iloilo, mga mangga na galing Guimaras, nako, $9, iba nga $11 pa. Isang bunch ng saging na saba. Ang saba. Di ba? Ano din? Ilan yun yung hinahawakan ko nung nakarang linggo? Is $11. So, that means siguro $11. Aabot yan ng mga 300 to 350 to 400 pesos. Ang isa kasipi. Samantala sa Pilipinas, 150 siguro or less than 100 ang isang sipi. So yun din ang mga kaibahan. Pero pagdating naman sa mga ibang klaseng prutas katulad nitong mansanas at saka grapes, persimmon, mga peaches. So yung mga yun ay dito naman nabubuhay sa New Zealand. At sa ibang bahagi, yung mga malalamig na country. At yun ay mahal naman sa Pilipinas. Dito naman ay mura dito sa New Zealand. So, ganyan ang mga kaibahan. So, dito,

Ang mga bilihin, kung i-base natin sa Pilipinas at saka sa dito sa New Zealand, may mga ibang bilihin dito na mura. May mga bilihin dito na mamahalin din. Kaya there were some travelers na na-encounter ko. Ang very common na comment is mahal daw ang bilihin dito sa New Zealand. Mahal ang, lalo na ang pagkain. Pagkain mahal sa mga restaurant, mas cheaper pa sa Australia. That is what their comment is. So, sa Pilipinas naman, most of the traveler I have encountered, if they compare Philippines to some other countries, napakamura. Number one niya na comment at very friendly ang mga tao doon. So, ibig sabihin, nabubuhay tayo whatever in within your means. Or naaayon yan sa inyong sinasakupan or tinitirahan. So, at the end of the day, saan siya hahantong? Hahantong pa rin yun sa depende sa inyo pagtitipid. Kahit gaano kalaki ng sinasahod mo dito, kung hindi likas sa iyo ang pag-iipon, ang pagtitipid, nako, magastos pa rin. Mahal pa rin yan, sinasabi, mahal. Very expensive lifestyle. So, magdidepende din ang lifestyle mo sa inyong sinasahod. So, pag nandirito ka, masabi mo na ang lifestyle mo ba is medyo angat sa Pilipinas? Ako, I grown up in the Philippines. At nakapagtrabaho din ako doon. Pamumuhay din ako doon. Na-experience mo rin na meron kang permanente na trabaho, kaya mo mapaaral yung mga anak mo, mapakain mo sa tatlong beses sa isang araw, maipasyal mo ang anak mo. Sapat na pamumuhay yung na-experience nila. Ganun din dito. Mapaaral mo, mapakain mo, maigala mo ang mga anak mo. So yun ang mga tinitingnan natin, comparison. So sa akin, ang pamumuhay ay magdidepende yan palagi sa iyong likas na pag-intindi, number one, pag-uugali in spending, at syempre ang sa pagiging masabi natin na yung interest mo to do a work. Kasi may mga tao na talagang likas na tamad. Hindi lang yan dyan sa Pilipinas. Mayroon din dito sa New Zealand na yung talagang ayaw magtrabaho. So dito naman, ang kaibahan naman dyan, pag ayaw mo magtrabaho, dyan sa Pilipinas, pag ayaw mo magtrabaho, talagang magugutuman ka. Or manghingi-hingi, or tropa, diskarte, para ka makapag... Siyempre, isustain mo unang-una ang pagkain mo araw-araw. Tatlong beses yan sa isang araw. Or para maka medyo tipid, dalawang beses lang, morning and evening tila kakainin mo. O di kaya, once a day lang, kasi nag-diet ka. Yun, ang mga... ang mga posibleng senaryo pag na sa Pilipinas.

pag wala kang trabaho. Dito, pag wala kang trabaho, everyone just run to the government support. So, ibig sabihin, hardship. So, niraranas mo ang hardship ngayon dahil kung anumang sitwasyon or rason bakit ka nagka-hardship, yes, tutulungan ka ng gobyerno. So yan ang isang mga kagandahan na nandirito. Pero ano ang epekto? Ano ang epekto ng pagiging ganyan kumpara doon sa Pilipinas? Bakit hindi natin ginagawa yan sa Pilipinas? Abangan natin ang karagdagang mga talakayan. Tatalakayin natin mamaya konti pagkatapos nitong paalaala.

0: Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kamayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
1: Okay, oras natin is 31 minutos na ang nakalipas sa oras ng alasays at patuloy kayo dito nakikinig with El Capitan dito sa Kabayan Radio, dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. Anyway, ang Kabayan Radio ay mapapakinggan rin sa Radio Southland, sa Invercargill, OAR or Otago Access Radio sa Dunedin, mapapakinggan na rin sa Marlboro Region via Fresh FM at sa may northern part ng New Zealand, North Island ng New Zealand, sa may Manawatu Region via People's Manawatu People's Radio MPR. So, nasa Palmerston North. So, ang Kabayan Radio is nationwide. Sa lahat ng barangay ay maa-access itong Kabayan Radio. At syempre, kung sabihin natin international, so you could be able to access us with our social media account, Kabayan Radio, dito sa ating Facebook channel, Facebook page. At syempre, Kabayan Radio din sa may ating YouTube channel. Hindi lang tayo naka-live ngayon sa ating YouTube dahil sa, ewan ko, may problema konti. At para naman doon sa mga on-demands na gusto nyong mapakinggan, is punta kayo sa Shopify. Sa inyong, Shopify. Yeah, Shopify ba? Yep. Spotify pa. Shopify pala yung pinasukan ko kanina. Shopify. Spotify. Kung mayroon kayong mga smartphone, so hanapin ninyo ang Spotify ninyo at ihanapin. Libre yan yung Spotify na apps. O di kaya i-upload nyo ang podcast. Pero pagka naka-Apple ka, I think podcast is already pre-installed sa Apple with podcast apps at hindi mo yan mabubura. At dyan sa may podcast, hahanapin nyo lang Kabayan Radio. So may logo siya ni Josa at saka ni El Cap, yung Kabayan Radio, pati sa may Spotify, pati na rin dyan sa ating podcast. So balik tayo dito sa ating tinatalakay. So ang paggastusin, so hindi naman gaano ka mahal ang mga kaibahan sa pagkain dahil ikaw tatanggap ka ng sahod. So ang

pananahod doon is monthly. Samantala, ang sahuran dito sa New Zealand is every week. Kung baga magrenta ka ng bahay doon every month, dito magrenta ka ng bahay every week. At ang kaltas ng tax doon is every month. Ang kaltas ng tax dito is every week as well. So, yan ang mga kaibahan natin sa pasahod. At yan siguro ang isang nakikita ko na malaking diferensya. Ibig sabihin, mag-savings ka ng $1. Samantala doon sa Pilipinas, mag-savings ka ng 1 peso. So malaki ang diferensya niyan. Pagkatapos, lalo na pag, siyempre, nag-save ka ng 100,000 pesos. Kasi plano mo maggala sa ibang bansa. At ikaw din dito, mag-save ka rin, ba, 100,000, malaki yan. Hindi mo ka, pang-down na yan ang bahay. So anyway, ang rating, makapag-save ka lang ng 5,000 to 10,000 para pang holiday mo, pang gala mo. Sa Pilipinas, kailangan mo mag-savings ka ng, kasi pamasahe pa lang, abuti na yan mga 30 to 50,000. So pang gastos mo pa. So ibig sabihin, yes, mga 100,000 ang kakailanganin mo i-save. So, gaano katagal ba yan makikita ang 100,000 o makakapag-save ka? By nowadays, mahirap. Kaya, medyo mahigpit or madalang ang paglagala ng ating mga kababayan doon. Dahil, napakahalaga. Maliit ang ating value ng ating pera doon sa Pilipinas. Compare dito, pagka once na igala mo ang 5,000 mo sa Pilipinas, malaking bagay na yan. Madami ka ng makain yan na mangga, madami ka ng makaing lugaw niyan, at marami ka na rin makain na mga gusto mong mabili. So, yan ang mga comparison natin, mga kababayan. Pero, pagdating naman sa pasyalan, halos parehas lang. Na-discuss natin yan last week. Ang pasyalan sa Pilipinas at sa New Zealand, halos magkaparehas lang. Puro maganda. Maraming magandang lugar sa Pilipinas, maraming magagandang lugar din dito sa New Zealand. Because, to me, I believe, each places has its own beauty, distinct beauty. Kaya, depende na lang yan sa appreciation ng isang tao. Meron na ba tayong mga kababayan dito na nag-ano sa kanilang message? Okay. But anyway, sino dito? Naka-live? Yes. Naka-live tayo just now. Okay. Yeah, medyo mahina kasi ang ating internet connection dito. Kaya hindi natin makikita ang active na follower or managed video. Paano ba ito, no comments? So, yeah. So, yeah. Balik tayo dito sa ating Mother's Day celebration. Sa Mother's Day celebration is, dito sa New Zealand, is held every

Every second Sunday of May. So, doon sa Pilipinas, second Sunday din sa May. Sa Pilipinas,